Mantos, mantos, yung kabing kintyo, kaya tsaka bakbali ka kumani ka na po estume. Nag-liileg sa liulu, chit, marak sa liulu, li ultrasonido na tiyemande, tiya mero sient, marak 50 quetzal, lakwi, tato. Kwi takwa, nagtako, lakwi, chiruli, choek, kipokon, chakrikinep, sa li 3303, 1300, 3303, 1300. Diki kwa, meo pata, Mario Kazan. Lishpan lepal, kwanza shkayali roquepal, centro kirikma quetzal. Nach adi radio utanga, chua kwilakrik iliketalil. Pan lepal, linchols. Alikor, pan lepal, corazón alegre. Yoko chekulbal chirulikutan miércoles, junkutan hulahto, kwankerikin jueves, junkutan ahui. O chirulikutan viernes kung kwa lepak chikto kwan kerikina. Boko mako chakre nakteshka kulchukun patsali 3303-1300, 3303-1300. Ikin kawa miyopata Mario Kazan. Bantos yung kabigil is kakumon na kake sa ichol li kakumon li nakurabi awakate libiston isabal halish susi ng koshlahin ka nakurabi yokush patsababah na kwa kwa bi ha chan. Mantos si kabingkil aran sa ito lahi chokere. Mantos si kabingkil nakakit si nantak nak sa ito lahi chokere si kabingkil aran sa liskwel isabal. Mantos si kabingkil es kas kitin. Mantos si ere lahi si chokere si kabingkil kaibol, kaibonal, kaibonal, rikin o ship shkakal kasal. Ya son las 4:23. Saludos, saludos cordiales para cada ustedes. Gracias por su fina sintonía. Vamos a escuchar este canto. Kabiak libichain kwik. Kostana kwenke blika kumon ni chokesh kubla li rai chola khil chul likuta na ino kana marikwan li kakumon shkak sut kiliram kunak shmusik li chkumon pas katelem ba kunak shbich salish kung kamal mantoshere kwaran li bich.